Hello, lakut. Hello, tiapa kutu nga suge si mana kulang mik na ala lang metil lusi. Tama ni kalun ni CBC o kiyo tata mik na ala kaw dikitil lusi. Ulang minang kajang ulang metil lugo, July 6. Uwang akal tiyo yung alisya na bebik Jamie kayong tigil lugo. E kalun ni tama ni kajang naktok nga sit. Sakin naktok api ulang ni kajang naktiyak to nga sit. Pinaswag si unong nga ni tayo may law kalawa kibok. Kajang naktok sakin ni katak manay sumainak. Kisiyan ni ako ti puyok lulu puyok katak to siyo kamut. Tayo may to api ulang kibok. Kajang naktok nga sit. Pinaswag si unong nga ni kajang sa loob to sayo kalawa kibok. Sipas sa ukok juwari law manay ano ka tuin namut. Anil na jalo to kisyan kitu kaya kalang ito api ulone. Ano ka kulo ya tuin na lang ipaso ko ibidyo ka alo lao to. Nalo to ni matiat ulakot. Ito nga sutiya ka si mga na 925 ko sa nitampanin niya ng migata. Ate man na kajang majibit nung ito sa pingin niya mayabot na kajang ulang ay matusakso mat. Kanoglo ni ka sa kanilang may mga ito sa pingin niya katigo. Amatau ta na Prime Minister ta sa mga katigayon na sa Los Mamagusam, CBC Daniel Gabua ta na Mark Carney ta wa ni Kudra mi lao ta lugu pinaswa ko sa kilao ta tinni. Amalu ta na pinga yugi laktangan ito sa ksaunia ato Peter Pitsiula kato sa katalao ko si pinaswa ko sa kilao ta tinni. Tahan nakawa yung mayaw loktu ta misunus sanang wak si tiyuni nga no ta manikin ngang miyuk tu sa sungang niya lagtabot pinga yung iyangan ni amalu tu sa lawakus si tahan na si bisi kundi ako ni piliri walaw si mayuk igalak igalapig iyalak at aktilu ko tahan na wakaktiyo katalaw si mayuk tahan na tuni yaulilaw mimat ang iyuming ilak ilisa ka yaulilaw mimat. Tamas mamisano tapos sa kung nasa lawa ko talagang may utilong ko sa pingin niya ang mayabon. Pivali ayo lo sa kinguyawa at ano kay pat ta nakawisa lo to kinyo titut ang malakalo na ito katak niya kalo niya utit takay na kalawa kay pakawisa kingo niya kaksiti yung matapaningi itapaningi kay na kay mat alay niya utang mimat atay may takok and ulako good morning welcome to Kulakan CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Arakaluit studio today being Monday July 6 and I'm your host Luciana Vepic here with our technical operator Jamie another beautiful day here in the capital the sun is out very little wind looks like it's going to be another beautiful day, just like the weekend we had. A good thing there was quite a bit of wind yesterday, otherwise it would have been really, really hot. However, Friday or Saturday, it was pretty calm and the mosquitoes were very, very, very hungry.

Lulakot, wala kanyo kun he. Itong nasa tiyara sa mga nakul lang mo, itong may tiluta. Wala may nagkadyaw mo lang mo sila ko July 6. Uwang ako kakiyo yung alis na na Vepic Jamie. Jamie, kayok tigilo ko. Ila ko lumigo sulo ko wing ala nga yok. Tamani 24 minyan na kato ko yung naukunin ngay pasatitut. Hey, may twin na lang ang mura. Tito, mano ka yan na yari mo. Uko niya ito, pisuli ulo mi. Ilak, naalat tuli mati na may twin na. Itong nga suti ya kasi. Man, ay mo ka sunning na inutito kay nang nila may tiluta. Ate, man, nagkadyang matahan na JP. Tinong nga, tusabi ka katarati ko nagkadyang mi. Tusabi ka niya lang may yabot. Matawag tan Prime Minister ta sa mga CBC Daniel Gaboa at panin ni kilawtang ni Kudyo may pinasok ako sa kilawta tinito sa pagin niya kilawtigol to sa pagin niya kilawtigol ang malusaking ngayon ta ni 7:30 pat ta nakawisa loto kinutitut ang malukal no natitut pibalayo lang niya kilawtigol.

0: Ήταν ένα κετζό γουλγά μου του σαξό βατου χαρί με γιωτή αλλά το χαζί επειδή νουν αρταμάνι ουλά κουτα μημάτ τα μαθημένα κάμω την αγαπτή λόγω κάνα τα μήνα λέω να ξύρσιο μου τα κάνα τα δέγω να αγαπτώ γιωκ τα μαθημά μισάρο κάνω γινουίτ αμαλούν να κακάρσι με γιωίτ κάνω πίλγη κατηγή κανέγουν να μαγάτα σε πονίτην νίτο χώσα αγαπτή λόγω μάνα του σάκαι να λόγω μιλάβω
1: 1337 Nuna hakasi mayo piusa hakpiusi mabut. Tabong alima aula chiyuwi chilatani ngin nilu tsalego si matsutik. Kana daw gawa makakusita aksuktaw si maningin. Taman na ilagi aula kitawit tunak tumik aula chilini tunuk. Aza tutaw ngin nanok. Pigi aktuwin ok 1867 ni. Kana daw may nuna tukunikwe halo na nuna kwa maktuloy aminik. Tungabitaka nuk sutik. Ilaw ni siya ko na yung mata nung nakakasi marulit. Napahila ko tumini. Sunalimaan ni Gaba Matigot. Aul Chiyo Tugo Tigipan niya tamita. Piusin makingin ni. Tikiyot ni si Maramini. Takiyo akian. Europe ni Atoksutik. Pikiyot si Maramini. Taba ni Haning Itokla may tumut. Ang alok hakdo hakbin mo. Alla si Marutuki mo ataw sa Section 9124 mito. British North America Act. Pisulangan ni. Pero yung yahang na kayo niyo galaw. Alla ni, nung nandilyo, alla ay sanak pa daw si Mabilya ka si Magangin ni, kamagiyahang na kaksugo, Canada o gabo mga. Dabba, tayo ito aligo di binto ako. Canada, tayo may katakso ni, gabo makakpya ko sa ni, at utok si Marunik, provinces ni. Nasa'y kaswasugo niya ang itulong ni, at iingin ni, hatsyo niyin nilo. Nanimigo naktiningin nilo nung nakakasi maroon naktitok. Ilangit, unugaya ko ningin. Nung nakdawa ko nakaktaw ko nato, tigalo ang mata. Ang iyo naktito alo ay siyang mga nung nakakasi maroon narok suwin yung langit. Kaya may ring nga, ililaw ko doon na patuwin ni gawa makakaya ko sa kanya. Ilagay yung daw doon na patsutik. Sana daw, pisuraliok rin nga. Pisuraliok na kami alay. Pisuraliok daw ko tinganik. Indian Act, April 12, 1876. Pinulit sin at iluangin ni inyong nuling arunik. Alang arun nuling arun ni Meti nuling arunik. Ilun na siya nga ni nuna kasi marunik at tiliyemik. Salakakat siya ko di yun na damanik. Alanik, halakang ni palang alakot ni Titiok. Alay, pihulaliok daw maling agoktunik. Akin ang itutakunungan. 1939 Ikhurani kay ma nalunak tayo ko dahak panyalok na kaksugit. Ikhadirinok tayo pukto na pa tukita ko tuliya kaalo nga. Kana daw tapasay niya upalo malakot ligin niyang niya nga. Inulakas tayo di yasil ni. Inuit alaw na kaktaw ko dita kami nga. Awlat siya ko digi silugo. Alla ipikhurangan Indian Act 1876 mintak patu silugo. Inyong sanak pa daw mabigiban niya tangin niyo nuna ni taksitoktaw rohasin niya ng ito. Inyong naniniyo unaktiv niya alataw si mabiniyo unakti ni tiyangit sa kaitoktaw niya ng ito. Ama taksi yang ito ulitawan niya ko ni tiyangit akasoktaw niya katik. Canada upiw ni 115 ni Nazi daw katsunit sila ni pitahang nakay gumla sa katak si Marok nuna kasi Marok unakti tunik. Nauguning ating itigot, tayo na si Tsuit. Ano si Maninga, Section 35.1. Pihulak na at ko si Maninga, 1982 mintak, imailin mat. Pitahalok ito nung nakakasi mayro ang hatigig ko dito hangin niya itulo. Piyon na ating it. Nung nakakasi mayro nakaktaw lima Canada may tutapbo na ibitak siya ako. Suli nakaktaw at sukidlo. Tumitok ukaw si Nelio. Nuna kasi mayro na kaktaw Canada may ukwa ko na kaktaw. Alayt Inuit alang ayo ilo Meiti Canada may utrutik. Una ukaw siya itakalagok tip larok existing sunali mani au chiwa gunni taksi go tiya simarangat katsunga ge hangni mini akunna go suge hangni mini du kama tuminga inta ge au gutimi hawcho sigu ge chu yusak ta sigi na tuminga kunna ngilla khalluna sunali mani au chiwa go suge simarangat khalluna ge colonialism kununga chiya go de khalluni amigangina tisak tuni namma tuni khamigal khachya ma tuni Iswak tulig ng nagtutulong ni Mat, yung nakakas na rin na kitinot. Sila ko kami, yung nakakas ko hatigin niyo ang United Nations. Aligok ni sila ko sumabok sa kaditsisyon ni Ohamakigutiminik. Yung nakakas na rin na kitinot. Pito de haksutik.

online kutta CBC kutta tangi pivaleni. Mun hausa on to. Nuna vut nuna ngano panna tausi ma jo akki ga tausi luwang taung to. Tite rasi man le tele tele me me uno sa kono no butunga bik amanu. Nuna vut amanu ga pa ma to ha ko to hala to sulu go akki ga ga ha binga ngat. Hanu manga nalu na sila wati. Tana kagu ya pati kasat siya kama kaya unok to amalo aki kaya taungin na pato ni pang na tao dong. Tay manuta ko nuna po ilawan ni nalle matuwing nga gunang ni ang mga pibadle ako tao ko siya ulutik amalo nalle sa puti siya ulutik amalo ka na tao nuna nga tao kimikulo ko ang isulaki ulong. Tako nuna mi pang na tao si magayahang ningin ni ikasok to ipatut. Ukhalaw tuwi tako kukin nga pakiak si main na tuwi nakpata. So kay gajak tuwi nuna po langi hatigin na kasi majanganin. Nuna po may kanay dakti katudya hatigin nuta may angi hatigin na mukhuli ikaw makautila kasi kunun. Pinaso ako si ulaw tuwi may kadyo si titilaw tuwi. Akago no si tamano tako 200 kanay dakti tako akadak tao. Gunak silutik pigar lugu January 1, 2025 ang maluta mani akitukar lutik 18.86%. Ang katigid niyo dutan na pijakay kumam niya medyo January 1, 2027 ang maluta utako akitukar taw niya medyo ikanay sa kutan na paan. Takot akagano apatin yutik ilugot $6,000 ni akilak taw gunak silutik. Kulay ko makautila kasi ko tako nuna bu government ko inutito kao sa mitaw ikajutaw batu no dekanay dati no atong na medyo tamani 2,000 amalo 2,600 mo tikin lugo kago tamani nalian ukaw na chair ni ngay la malilugo amalo tako $1,500 tako nuna bu ukaw si no mako no uhali magunak pati titik akunak padam tayo manu atak ko ang hatigin ni ujo ilakaw sila ganamot ulo no ilagay aktaw yun no kangakay na kunak uti pingasuno si tamalin no pekulo akila okto uksok to umita ko hamalak kong ikanok to kaso wakan nilaktuin pito ka ujo maligak akalaan ujo ane asyok ti ujo tana anil na kailang maapok tau masita malimutak heo laok tumi tako nga la amiswi ti sumalaw ti kapalea jun atawaya nginning tana Teresa Vo ane asyok ti ujo anak si majuni kamanga hatasyo kamagajaw nga kaya halilaw to tak heo laok tumi ek uksok

0: Hola a tutti, sì, mi sì, ho cantato i miei pivanesi. Un buon caso, sarà notto. Tanna che non la papa natau, giusto che l'auto, non ha panna tau, non ha angatau, non ha tocca, tanna, ti terrassi maluti, tanna, ma me uno sacco, non ha votunga vica, non ha government, government tocca collo, attacco a che cannere a hallare mago, hanumanga, nalona, sila, rotic, hamalutana, panna tau, simalatoca, guiabati. Kasatsiang ulat to damala o si jaktaw ngin na hatak si majo pangnaw tiyo ang maluta ko na lunay si si majo nunabu ilawa ni pivalyavi ugun na mga amalun na lesa potija ugun na mga kanatataw tulugo nunapaw sa laki tako ikasok to ikatak to inuna pangnataw palyagi ahang nakasangan tako haw si kay katalaw medyo ikingo pa kaya si may natoy na pagaw tako nunabu ang hatigin na yung si medyo misukay niya to nuna bu me kanai jati katu te khati ge ngi nu ta me anga khati ge na hat tu hulle ik ma khote le ge kut nu e kanai jati ni pina so ago si ulok tu me ta na ka gu ni sita manu 200 e kanai jati ta ko ak le sok ta ni ngi pigel lu tik January 1 2025 amalu ta mani 18.86% akitual looting ang khati ge ni rok ta ta na pijare ge ma ni am January 2027 amanu tau ta ko e kanai ja ko ta tunu akel tau duty khumpare an looting dai mata na akka guno apati nu tikil lugu $6,000 ni e kanai ja pa akel tau kan ne gun naktun hulle ko makotu le ge ko ta ko nu na vot ang khat nu na vot gapa mako inu ti to ha so me atushu ni o tan idjuak tau luni ta ko tau 2000 amalu $6,000 akunning ani aka ko ta makina jakta ga kanerun na hatar ne atu amalu $1,500 makun ni nuna bu me o ha she ni atu run na pating amalu tau ta ko ilikos ilikin mo nukhang adutaw gunak to ulo no pingasun no tikilo niya ilang itaw tako ane abe nuna bumi ito abang natuin na mig awsa tako hatta kaya hatuin na ilang matuin nga hatta tuin na kaya halaktun kasi ane hatta ilang majulo kasi ito halaktun tayo mago ane si utikilaw si mama nawak doon na 19 kakir si malatilugo tayo may diangigyangan isu magigyakaktun tayo mapidyo tigilugo matuin nga kaya kanirun na nagsaw hatta niya kaya nga awsa nirutun tina ko ni Lucy ta na inutitutu sa diyo kasi ni ko sulay isumalo tihak tuy ikanay sa tini.
1: Hey, masakri palyangin na kata kanuto palyangin mi uto tigil logo pikan ako tigil ba mi yang ilo sa kangin ni ikanay at tinu nun abong limami ta na ato tiso umma.
0: Ko ni Lucy kaya kanila uto Tako ako ukala ka hatak pata to abang nakto hong ipad ikajaw te kakajak to initsale ukta ukun naksi gajang mata ang maluta ko akanwiling ang laki niya mga taan niya bin ikakangit nalunak si siya hatak niya to igo ang maluta utak ko gabamato hakud nuta nikhi

0: Ulakut, ulat ya begitu tengah tengah semana kalau mahu utang meeting luta, utus semua utang meeting luta 9:25 over sunningan ni. Nalat dua pit tengah sebisi, tu sunnya alam kita teman nanti kau ila tahan CBC kunut bila kau kata lor semai kau tu ni jauh lor Manila kangi yumik tamat semua misan uta apa sun nalar kau kopi nasi aku sekalau tetin ni tu sok begini alat pun. Canada Day ngutin lugu tema dan misun kau ini maya yu pekan naga yu lunel CBC kunit tapi ni ikan aku tu kan aku tu kat telor sebab yu piyakan ni ila nukala nukangala kalau waktu lugu rasa ni asalik dan ni yu lor sebab Order of Canada tapi sebab misan tu ni yu nak lau tengen ni di sana yu nak lau tengen ni apa sahun lau aku tu sakit nala pun. Rasi tunga sutiaga kuyan namik apa sutaga maga bitunga nangu to sanatu kuloga bita wanu ko yubitjaga lame palle tilute
1: atse wala ko yo manale isa se maga makanu ilo angite kulo ikina go yotu kulo me la gama kai kani tuni ya tilota ile taga ya yutimi okko yubit ya hala hola to
0: item rasi Canada Day ngutin lugu ilisa kiyolo ka binilak tapa ni igalami ikana ya katalos mga amiso nukaw ni mayo ka binamituin na luk taman na ilisa kiyo na kilautid unikari kain na kung nakuviyo
1: kanutuin na uwan ni unikari lo ako magunang ito alaw mga ma kanuli osimani kiyan ni kisiyan ni upigo sutiato nga ila nagwaktaw si mga ma aw lakti taw si malote kise na kini kwak taw law tuti nerwa si yung mata bikko giyamin ni taman na pilagayari si mayara na inaw na go karun naktaka inuit o kausingin ni pekko singin ni lo o pero sulari kama o seo kay matay ma ikkamat ya tunga kanu ya katalaw si mamangata kahit si mani nanalakalaw mi utaw tilo ta tamat sa mga angguti si magama. At sa walo pikugin logo taman na pikusibot kanwili nakikatas si Mayabo kanu ili si Mayabo uvago ananangin na atatangin na takun na tuin na tutakano tuin na ilin niya si makatakata amisulo ta. At sa taman na tayimang nalima pila kaya kigakko o kausikulo ikanayakin na tugo tay mga lemang ikana yaga yale lao si magama tay mga tay si manita kalo 1975 ngutin lugo kay atok tugo kau sa ka ikana yaga na ako iling niya titin na kanutuin na takun na titin na unikal mag taman na pimmagay pimmagay na ako tay mga lemang so kay makaw yi mayaw giya kaktugun inumigat tataw kanutuin na inuusi magata kinakto alam niya katakto takano tuin na nuna lagalani ang malutamak ko ay ko King of Babu tay mga lima pigaswangin na nga taata po pilo aktumin o mayo kasuti tamak ko pilo aktumin nagatitiya kaya kang naman ni isumakay na katalaw si mamata taman na pikyutigilo aktugo inuwi pikusingat o kausingat lo tay mataman na pin makiutin na ako tayo mga lima at sulunin ikanayarin na ako masimag ako. Tusayo na. Kano to'y natukitit sige nga

0: тэгэхгүй амбалуну нуумиут пекасиути титлуги тэмэл касиути таккаттаэр илинни уппигусуппугун аммалукуяннами тэгэ пивэкаккаугавэн
1: куяннами колоттаулиси аммалукуяннами такугакки
0: таугимаджаккулугигак тэн рас насалик пинасоорусерилоорта тинниит таасминга ордер оф канада митуни йолоорт ликутсаакаиннартаси маана нокас Nokabisatino namasigutya ko tana kung may nala ka yuit ito sa sao ka yuit lo nga ka upakanuing imigot tao tila amigate ulo me ulo katiyang naribusi
2: ulo kita si bisi yung karpatang may pibadlayin umang kausahan mo itong Takwa kingulapa panna tau duti gelau tanganu na bunu nangana panna guti angat tau ngitu titika si malu titan limang mi nuna butu ngabik nuna bu government amalu government toka kutsuli kamagi jau lagi gaya hamago amalu suna umanga ta uhala ukati takwa kagoy abati kasatia kamagi jau si malatu amis wakti aki gaya tau si majo panna uti ujok amalu tau Nga tako na mi pivalle api ugun na mga nuna Amalu saputu ja ugun na mga Tana na luna si magaling Amalu ka na tatao tulugun nuna nga tana ang izulaki usok Tako ikajoktu ya hatatu inuna Bu parna nuna nga parna tao si magayahan nga Uhalaw tu kingo wakayakan ito ina Mi paggo tana sukay ko na to nuna bumi Ang ikatigin niyo si majamuan Ilangian ni abit matumahat tu ina reali tu abang nak tu ina ni tak kuhat terlalu teh awang. Kesannya ni hat teh lima jumlah kerja kau kalau tu teh magu tak kuan ni asyik ti kilau si mama nubat jangan 19 tak kalau tu lugu teh majang geng ni reu tu in teh mata kuat lah ilangit matu ingai nak guna tu ina reali. Amalutan na tinakuni lusi inutitutu sa ajiw do ko kanaw to kasi ni suli isimalutu ikanay zaktikin ningin ni
3: kaya masakri palyangin na kata kanoto palyangin mi uto tiki logo pikanako tiki bamiyanga ilo sakangin ni ikanay atinu nunabong limami tana ato tisungumma
2: Kuni lu si kalau tu tak maguan ni abinuha langak hatang lu titu abang nak tunggu pat ini celiu tahu hatang nak jatuh tu amalu tak kau nalu nak sisi macam hatang ni aktu ane abit ikak langit asid jatuh gaya hanya pada Uksuk tu mayung ako lang tu tako, uksuk tu mayung katudya katika kaudlo ni gihamalak kunik at tanang niyang ima ato kayan. Ani si ukti ujo apok tau lang si mama si tamalim mo takayo lang tu may. Amalu tako akimit ko kanila lang tu in akago no huli no maliga ka lang ujuming. Amalu akigaya kaya hatu ni. Mayor Raymond Kusuna Senior ako lang tu ilinayak si matiyang ilawang ningit. Kanai jatia si dikitan ni kajangit amalu tana maliga kalami anula si tau juti wajak tuk nunalin no ato utaka kajangin mat kanok tu kaswatuin.
4: We are very sorry that something like this happened.
2: Mami atulaki ujui tayo may tohon na mat nunalingani amalu tau kahatakua katudya kata kakaswarto itay may kanakto kalangi matsipunit tini nunali katudya kata uluting katimatit siya katang niya mizun o kaya kanila ito nutani ilin niya palaya niya ito kinaw sa nilaw ito siya kalutik maliga kala ligaji amisuko palang niya mata maluga pa matuhaku ni nga ito nutani kinun sunatoy na nulo ikajaw tau jok akilik tau jutaw lao ito talimang me Takwa nga lang, kinaw dyan sa loong ito nun, malo, kinaw dyan sa loong ito nun, akikito ni kanay jalan nun, kanatamiyo nun, taksi sa kutaw batu, tamalo, sunatoy na, akito palaya ningin nun, ikajutaw dyan, taksi utiyo tana si tamay kahat talaw to, GST, HST, malo taw, takwa, ataw siya, akalaktaw dutaw loong ito, June me, Abalo ang inut akago tama ikajutaw ni atilugo ang madutan na si tamay kahatang ni ato 25% ang kago italimat ang malutama ni $700 akago tama inutuamot ang malu $1,400 tamakunungo si tamanut ilagingo

Paradise 3, dap banget 91.1 megahertz. Dai ma nalau di si nam makasung matela dan 91 muk logo asul lain up di tu hitaka da kwada ka CFFB minar di si wasi amatel CFFB AM operate dan 12:30 ko katak tu huli dap pangana kalau nik nalat sao tiket yutiket ya si kwan CBC Radio 1 na law di ko atak tuin nuno hakak si maya ko ako di hatak tangan kaya ma July 15 ulakad ubalaw kaya pinatsuwa ko sa galaw tahin ni email sa mimat CFFB-AM dan na pirtaw la si makawi makawi yoy dakwa CFFB-AM emailing account matana ikhalaw nagnalat sa ito yung hatak na si ito nagawa ko di yung hatak zuti kaya nga pertaw sa makalina nala sa miman nago tusa zuti kaya hatak na si pilitak sa mayukod nipikat siya na yung aakasok daw siya kaswatuin ilitsin nun dako ikhalaw nag 91.1 mic atung asik tak kau itu anak kesuk tak siapa sih masih pakau yang makau yang buin nalar di kau hatak tu sih kau yang lang meja sih 6 minit dah makau 6 minit kau yang mungkin kalau wang lawan ubu na ikuna naja sih buk email orang lawan dah ikua nalar di kau tu di kau lawan sih kau jak jak di tuan awal jutin dah meja kau kau yang kau nalar meja sih ni jayu apa bu ikut nangak email yang hatta utilu tay nulu tay lah tay mai kaya show kata tay mai mijo lah dah kuat sangat sini bisa pakai si email pitaan anak chat kau juga kau yau kau tete biar anak siang anak dah kuat tu sangat sini tay mang tu sapa kat sini bu ku tu sangat sini yo. So little dog, I need to go how you get it. We cannot. Makwa, sunali marapin, analaw di ko, talabi sa ko, wailin niya bit, wala ka na yak bisi. How you met siya ko, yulti ka yaw yuin. How you sa taw siya, kaya ka siya, may mata, imata ga. Email ko siya ay ukuni nga ilinertit si Juit ayaw siya jikata kayak tuwi hanok takwa kaw yung area kasi mong utamang ata kaw yung makanang nerot siya kwa kaw yung yaktin tayo mang ato sige buwin akagoli 1830 takwa nun ako may ikalong nerot tuwi August 10 August 14 mon 2016 kaw yung yaktin. Nah, dah matok, aku nengah ilau aku makut cinta, na atau aku makut cuk, ayam cuk jauh jute. Dan July 17 kalau tinggal aku ada kuah, tetapi reali pisi magi akan nak tengah ada kuah, ayam cuk jauh mat jute hak tuin. Kau yang yakin pilihan waktu makai, makuan nak tulangin, pik jute geluin. Isang ito, o ikakluwe 1830, noon ako merely matakwa, ilaw ko matuwa ko sila mani August 10, August 14. Kanak tamat ko, o ikakain, katikil siya law, tisunan nilo, kawin yung mag-iakasin mong mga da, ang malo. Isumatsak siya sa malo, sa magawi, imay pakay, imay lingat, yuti ka lain, tana. Siwa mo at siya na yung mata, siya naman, atok tawag yarin noon na uwi ka to kanak sa yun. Dakuha niya ko siya, judi kaya nga lak na nga, August 10 to 14. So how you get so to kill siya ka siya ho, pinasya ko si tuwin na ulat tutaan na. How you get, baka ko matuwa ko siya. So lilo daw ko, tukoy sa mayo kasi kung may man una kay piya kasi malaktot sa uyo kasi yan ito una yun na tayo una takwa isulit biya kasi kung may mata piya kasi walo tikin o ye ilin niya pati nun ilin niya kaya yuti sa mata piya lo isa mga yolo ni takwa kangata yuktid o kangata yukuhili. Mereka naik tu, ikan naik asal jodoh kejauh, ilin ni aku.

0: kambilehane o kokesi taunga tauna kunu teone solo kunu palo ema milat milatau matelangi ta na kesi milatau lo mi milatau na alawa hone aji unna milatau no samon na sakko khabinga pannau lo ni kina ko khabinga kunu na solo ne kakko atukile relo tetto ge kesi ta na kamerne roko tauna na sikko khabinga ne otto khallunga tamanga ai pangane kingo ngane tapang na kolitje ngane otto melonga teima ai pa mila tauna sanna halwa hone sanna ga mili tabba adigi teato na ojale sho mila tauna sa ko yu ya to galo tabale sanna ga mi mila tauna sa yu ya ho na tuni adigi teale to na sho teima mila tauna sanna halwa ka adigi teakolo Gasun nagalawa ko tigwa tigi tia kulo kung nagajang ni bakit makong ni maliloti utos sa maninga tigi tia kalawa lo ni tana kasi bigat tao na saupat kasi ane sanago sanago ni adigi litia lo ni ilugi litia to ina lo ti tay mango katam mo yun
1: wow takuninga ang na sanag ko tingin na ato katagaro at kaoy mga rasta kisun na ato katang mga tatakori Atingi o kausari yun nakpigi kiso na ato katang mga pimiksong na rangabe.
0: Tayma, kasi kasi kituman niya ako. Kasi pilakaya kitukulong ni ma, kamagitya si magiya kami ma. Kana kasi sanayasa niya logo, kamagitya si magyakulogi logo. Ila kamagitya si magasol logo. Solo nukakulo tilogi, kasi nukango tilogi, pilakaya katama niyo tilogi. Kano titugi kana tipinga kasi sulitok bakalaw nga na sa oman. Tayo ma, tabanga no tango ni nga ni kasi kana tukilaw logo, uasal logo, tayo ma, tasisul logo, isibing at tiya sul logo, imakulo tuwin na panuriya kang ngimim ma kasi kamagi, kasi sanaya sa kanya tabot, imakulo tuwin na kasi ane panuktingin logo, tukilaw logo panorlo ni isibing at tiyatin na kasul logo ubang alipit yung sa kamig ako kito majo alam ni kamig esa ubang kami ako niya taka kito majo alo tita sa masyo kagati kito majo alo ng ito mi kami siyo ng ugama akit si matiyak ng wakul logo kay matako a kisitan na tukilaw logo tasisul logo tasok kumo tasok ubang ukaw siging ukatulin na kama
1: Ay, kanyang ito.
0: Tasok ko mo, tasasal logo, kana kasi tukilaw logo, uasal logo, uasaw tilin mo, nilinatong ito mo, imin mo nilinatong ito mo, ila una ko yuto mo, uasal logo, tayo mo, uasalaw logo, uasaw tilin mo, tayo makapuang itiya logo, kumilogo, uasaw takang ito mo, tayo ma, aniotikay na logo, tayo ma, panopalian nga ni, tasok ko mo, tasasal logo, Tei ma tasi sa katalao logo ima piga jusu yung uga ma tei ma anio tilao logo tana mekonga salawati logo mami nga paniru jule ka panilo alao nini nga ni tasi sila logo tasi kumo tei ma tasi sila logo isibiti alo ni tabani tei ma panilo alao nini nga ni suli tasi sikana taka tei ma tasi sikana ilao logo tei ma panila gala ka otu pigini alago ko Kingun lopame, tasi situin na kannottaka, kitummat amisuakkealo, tabbaniseina, tasi singin logo, kitummaluat jelsiman logo, tasi tiatuin na kasuttu, kitummattaalogin na sungitaka. Teima, uuttuppikille suoka taanna, kisi naammalukaima, uuttuppikisakeanga, ulumu, ulukammikamma, ila ulukappammika, taanna uluta, nusupattutikot, ulumu, akaukijattinnin, Ulogalang uloni, tay metumo, ulomang yualong itumo, uto ko tito inatia ka ubang amos masawat sa kubo sa makisuk kubo meloan inatotan na asin matotaw siyong ito ubang ato ato siyong hakisin na uto longa tay metumi pagkapamiyo na pagkapamiyo ko sa nabatuti ko ulogalani ulogalang uti takali uloy mikiyo uto ko tiki watta ko ulogalang uloga tay ba tay sim tay mga uto lang logo pilat lang logo ima
1: Hey.

0: tamakwa so kaima pikasungu gatu tamakwa ninga mekso katak tutigo mekso kasublonele ningu yu mekai naragli kiaktava iwa ruksao te piurangu ba
1: iwa lukati tau te hatua lau balam migatei la amu kisima luangin tuyangin namale iwa lui atoktau katak sima yu chaiko tutu iwa lungi kisiu iwa lungi tamako ivalu ivalu ngau tteo ba yu yu galo ivalu tutu na palo tabu to sanna to ya palo se magalo nga ivalu ngau tutu ga yau ye ima ivalu tamako ivalu gelo ivalu gelo tabu tutu ga ya ngau ya tu ila ningu yu teme tuni no so te si te ngi tuni ki se ne te ko ivalu ato ga yo tabu pati yu ya hatu te te ko teme tuni ivalu ni no so patu nga
0: Tana isinga kanuito katak pari kising.
1: Solo makuling wale yung mga kuma isomasuti kisuri gati makuling wale yung mga kuma atung ibitati tugo na loami. Tana kasi ising isa katao tigin mali isinga tabana atatao tigin mami kilo ang Masa bintara ya lek, atung bintalo ni, atung beli batungan nalo amik, ubalo ikati mi, atung ini aroma, atungan ni kiatan ni kakutan ni, atung beli gayutunga ikati mi, tapi malay kami ni aroma isu karya ni, mukulagi aleng ni aroma masih utini, tapi mato nalo amik ubalo ni. Yukati mi isilologo amu tisi uti tau taima seina na lea nitu ina isa kakon matu kisi ani tana na loa isa kati tu ina so wati ngana kakoktamik kiatamik ila na loa mik tana lo yukati kumuta kami yukati isa kati tu ina so rimijaho aji ngani taima seina yukati ngani Sokoi susu megama atataga yujaga kami balau semamma go paningata ni jotto pakotingata illokologa yujaga saullok sokoi susu megama atataga kami khaina payumalle kami khaina le matil logo kami simatuina payumalle khangale ma au yau galwa khangale ma kami khaina to kami khapalau semamma sokoi susu yunga Takwa mikulige angu tisiyoti isa katoti adjima na kishimi tauna musu visanga musu begini atanga mikulige asimatu inato tabani seina atajo atungyo bititu yato mikulige asimaloni. Taima soko isume yunga angu tisiyoti ni isa katoti kishiyo katingi ni taima igunama yo kanutu ina sana jau katasima valemi mata taima atako katasima me yunga kisiya mi le tai ma sana lao se mangitunga ta nangu te si o te kisi mikulegea isa kaptillu ga tinga ni tai ma otu lao se mangitunga tai ma takuni taku kata miku yunga waloa
0: hei tamakwa kami nila adjigi ngiru yang mata ang nak si o te lu tiglu ang o te si o te lu tiglu nutakak si o te lu tiglu ang o te si o te makwa iparak sa kutaw katerok to kanu itu wa ati nga kami
1: Ubagulli, ubangali, ajigini tuma, atu katita ubami matapilu atu, aula katalo tilunga, ajigini tuma, ajigi kasati angu galo atu ti, ukausivu, ajigi pangimi matataigo singi, tamakua sanabatata, ubangali, tamakua kami, yukati utu, taikua, mikuwa samayo, kisi, ulumu, mikuwa patavo, kiata ungitu, ikati nili ipakasauti ni ila ipaka utaugunna ni aloti imamme utaugunna ni aloti ikati ni teimetu ni kisiana kawisa kattasema yunga ikati kami anuti siuti amanna siutau kattakilluti teima ikati kami kisianili uvago nunakati kengitu katikitia seungin että surlo uvanga kubanga piwi jangin ni takumi jangin ni sana gaswa si umigama imale tan na kausap

0: kawimayo yataga anuti siote yakati anuti mokamigi yauni yakati kumutami kumumi kishio kumingani unyakati tinakasuchungo yunga surlo anna siote yauni yakati anna siote sajauna sayo yato yakati anna siote yauni yakati kishio pukingani kakokagani Umat berkati tau nasau jati lugu tasha binga kau jisi magama kisiani iso masa shogun mijunga ilani ubanga kami sengin nisana ni agama taman nakisho kumu pakulopa berkati lo kumu pakulolo ni kumu nautika so shogun mija galawaka kisiani litana angut siyoti taku mingi tiatu yani takka angut siyoti kumu ta berkati Umat berkhamaya tilugu kujum me kakok tam me tanah le angut siota guna tu tiki tiang kita kali ubang alunga.
1: Eh, aji ingin jatuh suka ima. Amma, atungak sange kanok li tawa kanu itu katak pakising atungak sana tilugu nara piura ngova.
0: Atungak sale katak makisian ujuga yami ujuga jatuh ame atungak sale katak tunga. Mukutugu ujuga ya teikua terlalu menyona kata ujuga lamini teikua sana sahulu mata mereka tinggi aku pergi jukan sahulu lute ama mana lutuku tiluat tuhalu ya segunung kata ujuga lamini ama lukita hulu ni teikun yang kakut takal hulu ni ama lumu hulu ya tu ni mereka tinggi teime tu kabiut itu nusau ya segunung kata ujuga ya tamanna nuni minikulo amna mini olone piolo alla pio kanu pio no pangu yun naktu yu tigale ujuga la mini alolo angitto atunga sale agne rokko pio gina sare chura ujuga la mini sakau na sagolo lote solot atigi ngitto alo na sauya palanga tamako ujuga ye ilangi kakokalla yo ikattilottu tanno Ujuga ya kapten lulu ame atu zakat kia suri mija katai maki aman piu nusau lesu panu kai gamin atu ngasale yari lugu kakop tale yari lugu un atu meni muki atu go tai ma atu ngasale yari jupam mijunga mikuin yang ikuku kia tiga jusu ngujunga tana kia ta atu ngasa ujuga ya Amanu atu mioti na saga suri lugu angut siote ni tei me tu ni atu milau semang itu ngan takok kota semang galu ame jawa angut iye tei me tu ni atu ngahati lugu ubang atu milau semang itu ngan kiatan nangut siote ni kisiane amma siote liari gajutaka amma kayhole teiko kayhole atu ngan seliari jau suri ngan mijo sakiga ukatil lugu tu saga semang mijaga Tiap kita sahaja yang itu Allah tuh ni aktif lagi, kayakole je, atau ngalir lagi. Ujuga je, itu kuat tertutup. Tiap kita sahaja isi gaya zaman sahaja, teko itu kayakole je, isi gaya zaman ini sahaja. Anu tuh mo Allah tuh ni aktif lagi. Sakinya, tema aktif lagi tu sahaja tersembunyi jaga. Kesiane, kayakole jami atau ngasalio. Kulau semang itu nga, utu lau semang itu nga, atu nga saliyaki na suni alugo.
1: Waa, ilin na akpadlelu ni tamakuni nga arana ya kattaktu arang ma. Apik kutik sa karuakon na akslo nga kanukkan ni ilasi yumang mga akbi atu inna ang mayo.
0: Ihi, tay ma, nusu kattaktu nila kisi yani, kisu tu inna, sana balaya kattalutu ko, ilipalaya ng asurlo, ima, tay ma, ima akisi manasaw kaupat. Takun nang waktu ko kasi ano ubang api ko sa ugon niya ko ubang takun nang watang ini sana lunga emailing alato pigya laon na gi emailing ayon ni takun nang watao tigil lunga sana emailing ayon ni kami ko mayunga tana takun nang walo ni piyo lang umman amma ilin niya titi lagay gama titakaw ya titi titiyo ugon mayunga nalo nang minasaw niya nga tana ilin niya tin niya taka Kanuiling ayon ni kami gumamanga titagaw sa pagkalaw tugo emailing ayon ni kami ni sana gumayong alagay matan o banon pigyan ang inasaw sa umiyo titagaw takulog emailing ayon to kasi takakaya tanatay mapigun na niya to tayo mataas yung mga ilin niya to takun nang watang ini sana gomayang ini

0: sana tetisong ujong obang nam mini iso maleyang itani taso mapitago mayo sana gumayo iso maleyang hangin sana tetisong ujong ilin niya titilonga kamilyo titilonga ta na to hayo so hale tabata na ko so rikkan no maya ga o ko sa ka ko lo jam na to la to so ta ga na lo na ko lo jam min ma
1: e ko yan na mi la ilin niya ko tiksan ni ilin niya ko tiksan ni tamak ko ni nga tu sa o man na ro akata ko na yung ma ato yun na yun na kawa ga apik so ko na kawa kilo ko yan na mi la ro
0: ko yan na mi ko lo ta apik so ko makaw ga bi kaw yun ma yan ni tinni tunu sa katta ga yakakatta ila asit tinno kaw yun ma yabo tunni logi inyong ina jang mi katta kaw tamak ko batin ino katikulo it ilikan ni ko nakatang nga takaw yung mga itan ni tunikan ni loge kay Maxia ni kasok tigin niya kata ko yan na mitaw tabi
1: ay akso nila ulo patiang nga pati
0: yeah bye
1: bye
2: ko yan na mitabi amaro Mary panik pa taan na mersuktiw yok mersuktiw ko tarik tuwila ikarong miyo Ullumite ma igluring mit Hamlet kung iqfiasu ta kamata aqa guno 15 ute nga khana khadaktid lugit. Ulla 11 me ulla agummin taqtita urakkawyut. Esaba ukatuqa. Uqa qatika gun naqsiqa ma joana kuasang mit kanuk. Pangnaise mang mga ata kubiasu ta kaktid lugi ullume. Tusakviki gero lavo.
3: Ma arene laro tunga sugit Joana tapunga tausun nikut o kakatigi yung matiluge ato yun nao yun nyo gavit koyen nami
4: koyen nami luto sa humagasi
3: te may la kuwea suruk titina ang mata ila 50 years karaktilugo ta kwa igluring mi Hamlet kut ta sumamik sa ano to sa kumaluta o kausagi yun na kuweo
4: The man is ignoring me. April 1, me Hamlet Udlunga, not duty song over Roman. Is any cutting my Hamlet could cut in my unit, hang a cutting loss among mother. July 6th, not to my lunny joke. Aragono 16, Hamlet, Muraming and Nelion Museum, Rasumi at Letter Put Nagajomi.
3: Arene Rainuk, de Mare Pangnaximaguru Yaktuksauga Sipilereguru Yakataxima Yuksau Yusitasuma Mixanut, Kanukanga Pangnaisima Visi.
4: That July on a Kanuilo Vero Yedaruman, Canada Day Mudlunilo, Ama July night, Nunavut Udlungon Arituni Pingwakuri. Amiga digaro ang ningin nyo pingwag tuloy ko asing ninyo pilagay akarlutik nagatitin niya sakpot ama pingwag titilutik uko iglurin imeruloy ko katimaya ko tingin akago ni anigoksima yun ni Nunavut urlungan nila nagtitibig siya katulog si magro mata agago na kay mako ni pilaring ni mata at winyo ningin nyo tayman na tigi nagtitibig siya titidyo tigi barok tangin ni hamlet ko nagtitibig siya titinya po takun nga nagsiyo katak si mayon ni tilisilutik urdura pat tekani nagajami
3: E nagajamit nirin nami 12 mwak papigyara yak pisi
4: ak ula umi takti tilutik ula ko ilawan mi pigyam luti ula ko nuriyaw wakto tamakwa mani pancakes bacon asing ilo nuriyaw lakpata unong nikpalde mani five ni nagdikti siya ang nagdiluti makuninga turkey akigirjwa pork beef chili

0: lo tamak kuning ako yo.
1: Igluring min ni Roma namo kya nga takwa upagayak pakka.
0: Tawani ilua katama New Vertico Northern Store New Vertico kanigiyan ite na pilitong man nunodlo akong mga ni parutiyaso ni tawani nagtitinyak.
1: Pingwaruk tete ko royak lo tiglo tao tungwaruk tete yun nakpute kay ovaro nene ryugi eksaktak tete yun nakpute kay kanok ikakakaong na ang mga si.
0: Tema uglago mitang niyo niya mat 11 mit in maka 1 maglo ni inugyan niya ako ni ikakakataw si Mikilo niya manaroon ng ito. 11 mi 1 muldoni 2 muldoni ulago mita un na me sapot ulago mita tilu vitamani 1 2 12 amma 1 akunninga ni loni hamlet ko tunga sai simang mata bafan lanko anga yokangan ni ninni tikisima yokang na mat take Tungasukti tao na ako tig hamlet ko ni Kuya Giyoro tiglo kaya kataw ni ninyo. Tayman na iliyo raw lo tinirean ni Junik pata pingwak titaw katawro yang na mata in maka formwa ka sukto in nang ninyo not in nang not in maka 16 mo tikilubo inya itako ng nga nagatiti yun ipingo at itaw na atapot 16 itaw nga nutak ila nukaklam nut pingo at ito ikon ni pingo at itaw na atapot abik si macho kuro lutik pingo at itaw oro yang na atapot teman na tana oro lo ni 5 mita magkua utareri usiman tilugilo akik susimani lukpata nireyaksani nirevichwa gaksani pikategun na sinyakluti.
1: Joana, o kausik sakakan nirtuk sauvuti taan na igluring me hamarakut 15 ik akagunik nalun nirsiok tukang neang mat uka ilisakiyaw yokak katang nirtuk saugivokay.
0: Taman na di ilisa sinya imaka oyak kan ni ulak atong niya tuk sa umakisya nilitabani hamlet ko na liyo tibigay ang ani imaka kanopiya tuwin yung mga loon ni unikaw si ugalan niya tuk sa uyo takwa takwaro ni ko ang unya tutung na subtita o rutik amatay ko rin tao ni lego may ko ang unya tutsa o mga matabasan na kuning nga tut tak o kadlang no muli ilisak si no mulo ni takwa mga tayo man na tuwing na apik si makaraw tut.
1: Taman na upaguminat tiyak tuk arenit unikaw sa kayong nakabiyo. Ilatabo na to saktaw tito nakabiyo. Asyanik. Apek ko tiging itan ni Gloni. Ilagyak si yung magubi, Joana. Tunga sutya kabi.
0: Kuya gitiyak tabo tayo ko. Bakan lang niyo. Tikin niya mingin yung asingin ni government ko ni nga to ni tunga sa inyo sa roo karo at ko amigaktok sa uming matataw. Kayo kang na mga atay ko narunak to di kasi ang li narunang nito na nagtitigin niya to tungasok dito tiyang na aming mat iglurin niyo ni ama pingwak dito kataglo-tiglo ni aming mat sila tiya raw kunak ilang agulo ano ka sa karo pa kanuigin na yung ito ko kito kaya karo ning ano pilo ko.
1: Aksyonin na. Joana, ikayuktik sa koroya.

0: pediu um matinho inazuar, na cachoeira está na pediu um mixto, né? Também no tão, exunga, pediu um mixto, né? A do toque já um amigo, mas tá com inazuar um mixto. Tá com a do toque já a do toque, que se é, né? E manna, tamau na tuina, inazuar um mixto, meia tuina, do que um amigo, que é uma. Uksukan mata inaduangin mama kutiaduani uksukan mata taman na inuk titik atakak titaw dune alukseyanga alukseyanga unang titaw dune iluani itok taman na uksuk taman na atanang atadugo tapani inaduami atagiyak sugo pilaktok sugo taman na uyu piyagayag dutik mamang nasam magayag dutik taman na Nerekatif di waktu itu anda waktu ada ketahui ini tidak alukan, tapi mana itu? Ini tak pernah saya waktu di mati nak kecuali sungai garu tak kuat kuat tak luar tak kena saya waktu itu naik, tapi mana?
1: Ii uka piyak itu paruk tokorong mata aivea kasuglon ni yuksaung mat te marikyang aivea katak paliyan akto no kano nilikan na jugon nakpit ha no karawngin nitin ni
0: ni tayo ma aivea kuma ujik sukiyam lunga yang ngayon naro kukir saka sikaw kikingit suge sikaw ka nga nipata sikaw ka nga nipata yang ngayon na kukir sa sikaw kikialog dune. Tayman, tayman na wiyak.

Dung aso kece itu dah bermina alat tu sih. Hala, dah ni aku bunga. Ulu me alit tu hari dua yarut 6 2026 nanti lo. Sih ngaja 305 ngaji laptop. Hai, nala lang aja bu ulu me June 17 nanti lo ni pilih. Tapi ni ulah yo alik kusantik kut suli. Tuttavi me itirunna hattala yuyuit kutua miut atsunei rektusuti nako me rektusti aali nukhalakti nako suli CP6 ni pinasti tohak 40 years pinasti ulao yu aali kuata nukhanga simalakmat kingulipak si ulao June 30 utillogu ullu sainnak kanatakku kapamatokhanga angayokkahuti nga Prime Minister Mark Carney kutua mitilogu Suli, ane yuvinio kala sak ni rovit. At sunay raktu si malayo ni nakok may ilaw yun ni. Inui itirun na katalaw yung mata nilirun na si chuti ammalo. Uhalaw na katalaw yung miyuit. Suli, dusak sa uti lang ayaka. Ahay, ammalo ak Big Jam 1996 uti logo ni pidiok daw si mayok. Tanaw na William Dagunak. Ammalo. Tanaw na William Dagunak, pingwa tilo ko, tusaksaw lang ang mayuk. Dagwadag ka. Ah, hay, suli akpik jam, 30 years, rektula si mapiriangalok si mama 1996 ko tilo ko, dagwa nipit sa 8. Hakitaw ya mo, mukhawa hatadag ka, 1996 minute 8, tusaksaw kaya hatasti. Ilangi ratang ituit, suli 30 years mo rektula si mama Jam Music Festival. Takwa pingwa tiliu me rawah tadaka. Hai, sila boleh. Kutwa mille hopik kole paalo tsangwa lang makitu ya li paalo tsani milu ya lu. Ame su paalo tsangwa kmata. Kitu ya. Tau ngustu paalo hatari bonga. Hai, sila boleh kiak. Oku ale sila niya tikka kawisa kaintangi unno sa muli ngayu inu na vimminu na tsia bumilu. Emailing ngayu igok. Kutro api me unusa, nubuya kalalangan ng aktar me yukok, nubuya liyo min niya stilo, hita galagi doak pa unusa. Ano kong niya stilo, sikin ni to mig, 20 misungo ni mig. Hukone hak niya stilo, plus 18. Sana kilo milo, nubuya

0: tama tini na ko mi unika to tumi ni cha ti sungo wat si na ko mi hunga na ko mi tu na lakunga uhaw sa hakain sunga na luluk tu alo wama na ko mi alik santi ikaw mahatalang awa wilt ni pi falay lang ko wata na ko mi
1: asawak na ko mi
2: Ani kumano luluk na kumero mamisungalik mi tamani ko CPC kunikut wame. Imaha alik inang itirilato minu apiksutoro nga alala miyo. Takay ti si makotala ko ni uti ko malimanga. Hey. Nipinga ni alik aliyaga yakasungo mi kami ipilo santi ilay uy mga kalaga ni kayus tiyato palo minipikuti kasungo ko alik nalalito ako lo CPC ko apiksuti isungi naman na sung mata apiksuti kaya ng watak kanin apiksusung mimat na kumimay to kuman ng atak kong akunga
1: at kanakao ni Ford ni pinasok si malaman ipila kano isu magilok piyo
2: nutakao ng natilong apihiyak to vingik wow Te mata ka pinaso ka may alay ka yawa ni hini hatata uvike ako na hit te ma ili makutawi siya lang ang logo alay ka logo how tama te may tuni na pa ako na mga ta hini hatata alik dito ita ka siya ako tigil logo na kumigo tigil miya ka te ma ako niya lo pin si may tuni tatamit siya na ko
1: Asugo.
2: Uy.
1: Asugo.
2: Santi na kuming, takay sila yung miso ti apikso kayo, wano lumi.
1: Ah, lumi ti di nga, takso nga ane. Ane nga, hunga po yun.
2: Uwa nga lo, hunga pa si tao na kuming.
1: Day ma.
2: Aha.
1: Teka ito tayo may kata, mana, ay taktawa may astalo. Tano, ulo ko tibo, pula kaya kayo ko naman, itaksima yung tiyang walang may mani na Luisa Takkabik eh. Man na tusakpi lang ni ati Luisa Tunga Sugin.
3: Nagok may santi. Takka ni hataw ko po nga Luisa Waitli Takkabik po nga. Nagok may hataw ko mamay rama tuni makutalo yung may tusaw mat siya huminasung mat suyo halik mga nunat dini nunabim ni inuk dito Sutsia alumi, tu sagumi na sumat ukaw sibo asio hunago taman na isamay na upigi yaga akunialo pigutsinak maali uvatini liman. Nakokmi magyalo lago matuin na nikugano hailaki kay na hunga. Nakokmi.
1: Nakokmi Luisa. Nancy Kane, man na biyaw na sigibuti.
4: Nakokmi. Nako me hatau ko mabunga ali hikat sia langa boti dana illo itre me kakko angi yo ngitsoni tuttavik nako me magyalo for lotto ania kago ni pinas semale soti hikasiga vi hikat sia langa boti tahai se se lotit san teuti se mamme ma te matsene ma haute hatta kala tala to so mega big ali nako me ma realo he ka tsela nga boti
1: nako me alas Percy from Kuchak mana tu sak so lo boti go ahead
5: yep hi nako me ali se vunga te mani kuchu mute I'm here to say a big thanks to you Alec for all the years of service you gave to us up north. It was never boring with all the interviews you've done, which gave us so much information. You will be missed, and I won't be surprised if you come back in to replace your other workers. Nakomi, omatui nasunga. Thanks, Alec.
1: Nakomi, Alice. Phoebe Nasek, tamani kuk tuamiu manna tusakpi lau nea tiit tekkani tuttaimi tuksia ummat. Phoebe manna

0: suti inna ko al koto vini ol suti how ma yo api mununa how ma ta ola ne vini ngani unikka ne vini ngani tu sa yu vini tu sa ri lo yu gama la ham bi lo yu gama anga yu ngalo unikka ri ta ut lu sinna sa utiku tu sa la yu misugu te kuningan ne yu vini utsunga te kani te me ha yo kami vini utlugit unikka hami vini utlugit lukasku kingunia lunga go tu sa la sim na la valu sila yu ku tu sa ni to ka tang nen ne lo ne hunga isu magi la mi jaga te na unikka ta vini nga lukasiu la ami su mat te me tu ni pilia hatta sima yatit William lo tu sa ni to nga ngot lo akuni tu sa ge la hatta la nga jabu nalum nang itu
1: he nakong me nilra ve maiko amaluna kong me mitsuwi angin na siya ta loyo ve apak sugo mal to akit
0: ah sugo le nakong me he ka chela nga buti
2: vitu yesi miga vunga kucho ami tamani tsunga
3: ana si miga vunga CPC kun pulari khunu kagalo nakop me ali
2: Ali, apik so hatte si magavi apik so nga kung nahunga.
1: Ate, apik so lang.
2: Aule yibi, si buli pat si mitay ka ni pinasugyan nga suti. Nalaw timi.
1: Aule yung nga, September tilo ko pigyan nga lok si mayo nalaw tikot. Si buli ni, June utilo ko pinastita kaya binyot so nga. Nipili oksi mayo ni hal no leitsi ga hatta loksi magatta kisia ni kutuami na lauti koroti ta loksi magatta oha lauti akhoti gitsugu September tillugu aula yivunga nipi khoti gitsugu lo tenna sivulle patsi ango se mayo tutta vikko ara nilligi oroti kisi maya ka
2: akkaiwi 40 piiriksi malattu
1: So
2: na ayugay ni pausi mapa pinasutsuti.
1: Tatsuminga apiksuta win nahattakaluak tunga. Ayugay ni pa ngusi makhutu la tamakua piukkuti angayuk lalo si mamata sukkai tuwalo tsutillu. Nammagi lila maanali nikiwa piulamat ipiya yung migalwang alamata nipiliukuti teimitugala si mangisuni. Ilataman na at yung ito ko tingam. At kauman ng ito kata amisulo ang mata ayugay ni pa siya mga suna nalaw di ko o di kitsu ila uha lahat na kaya halok siya migata tayo akiyan nilo ni piniyak ni lagayigala inyo'y kikatok tingin awla si matilugit ayugay ito hutigilaok si mayaka pita ata me me rase me no nanga nitil go ha ti lok se ma ko ta va ni mas ka o mi ta na yu gai tu ga la ho ti gi si ma la ga
2: asu asi eno le ak vita lok se ma vi a yu gai tu mo so ba no
1: lo ak si mang ni tu nga ak ko kit mo ki se no nanga no Canada o sila ta no la ko ta ha wallo se ma yo nga si bi si ko ni pinas ti so nga singin no nun elektrono ay si mangi marito nga.
2: Upi ko so matuin na ko nga nipi CPC, nipi kiso ko matutavio. Ano katuya na so ko mathalo na dito. It feels like home. Upi ko so ko nga, hikat siya lang abotit na kong may Ali.
1: Na kong may tao.
3: Ali, na kong may, na kong sarivo nga tanyo katpo, tu sakat sa niya, tiulik man, piste rataw man. Ihangisuni la piyun na tupalo inustungin na suni inang iktaw wali sigapi inang iktaw sigapi nakupmihong
1: ammalo ukwe nga mat suli pinasugat sa taka ni inuto ko nang ito kata mat Daniel ay pasta at saw tiki ko na lakto pigun na to kay yutuin na nalaw tiko nang mi unam misuto ako ni kawit sa kogeli CBC kono.
2: Na lau tigon ale anak tolo so ma amma lo ilin ni anak me pivit sa hakti tau so mata training courses to so

0: Big Jam, 30 years, rektu laasin mima aukku siu laktu mi. Hanringi tuagutta, suli 1996, a first ever a Big Jam. Renga tuu niu tillugi takkua, nipi liuktau sima yu nipi tsayeit. Tannau na pinguasin miyok William Taguna.
1: Our next performer is going to be William Taguna, Kilazan. Hammalo Dave Birch, tain nagukita pati ilang kau yanga. Taya ka, papigatuk, tusato ako wit, hayyala wit.
2: Tagwani yun nakitaw of ta ila tamani mi utaw galak si ta ilangit amalutaw ilangit ta kinga mi utaw bluni amalutaw mangat ta salinit ta saluni di kayok ta mak si utalo kahit sumani ima ka 20 years ago pinga makatigi wala ok si mayugod tayagat amalutaw mark tamani kujang pinga wala ok si magap ta ima ka ilangit ta ikaw mayud taikwa saglag band tamani tilugit George Hakai, ko ang ikaw to ang malatat si Mingalo, umingalo tigli lao si mga matay si Mani, undo ka, tokto alaw niya ang miyak 20 years later.

Ambalot tao tayarat, ambalot tao mark. Akong mere babon. Tay maliman na tam na logilo, ay mgila unayarap ta. Amisun o tay mga tao si malak tu, alo kisi ane kuwean at siyak pang mat. Ing mga sugo, tatam nami, maan logilo, imgila unayarap tigo.

0: I told him, Meek, thank you.
1: Let it go, let it.
0: Thank you, T-Mobile.
2: Nako Meek, William, Amalo, Pingo Hati, Kiantangit, Kilo, Dave Lo, Market Ridlo, Amalo, Taya Popikato, Takota, Akpik Jam, Kiantuit, jamming together. Different musicians from different bands, that's what Akpik Jam is all about. Akpik Jamming.
3: Hi, Akpik Jam, 1996 Hotel Lotana, Nipilok Tau Lok Simayok, William Taguna, Tusok Sao Nak Mayok. Hi, nakamuya makialam na ala kung nasa kenda may katsi tutabi o kentumik. Suli, Tusakat Sani, Kaupat, Tusak Sao Nak Sao Laga Lok Tunga, upik nga siyok pala yung mata pinasuti. Hi, ukuwa li sila niya di kakawi sa kentangit, kapamuli ngayon, nunawin minunat siya bumilo. Emailing a yuit. Good job, Apple Mikhail, but no way you lack me you walk. Sikhinikala taludido. Anugalak nianakak, Sikhinilo, Nick Yulu, a kuning any to make 20 misung on the limic. O koning alo, +22. Sanikilo milo, no way you have a lak nianakak down me you walk. So will you let you naga haksutilo hitigalagi drug, but anugalak nianakak, Sikhinito make 40 mit 60 mut sung on the limic. O koning alo, 15. Umiyak milo nubi yalak mi jirok, sikhin ni kalah at talutilo. Ano walak niya nagaktak, sikhin ni ulo o an ni ulo, hakuningan ni tumik, 20 mit 40 mut, sungo ni limik. O koning alo, 15. Inuk joa milo, nubi yabalo lak niya nagaktak mi jirok, suku yuli tuin na kaya hakso dilo. Ano walak niya nagaktak, sikhin ni tumik, 20 mit 40 mut, sungo ni limik. Ano kong alo, anuk kaliyo milak niya nagaktak, 40 mit 60 mut, sungo ni limik. O koning alo, +12. Pupang nito midlogok, nabuya balulak niya nagaktak. Sungo yulitin na kaya haksutilogo ulakot. Ano walak sunlo, sikhin ni tumik, 30 mit 60 mut, sungo ni limik. Ano ring alo, ano kali umilak niya nagaktaw sunilo. 50 mit 70 mut, sungo ni limik. O koning alo, +19. Ako libin midlogok, nabuya balulak niya nagaktak. Sungo yulitin na kaya haksutilogok. Ano wilak sunilu, sikhin ni tumik 40 mit 60 mut, sungo ni limik. Uko ni halak ni nagaktaw sunilu, +13. Ibu jabin milo, nubuya balulak mi yuko, sungo yulitin na kaya hak sutilu. Ano wilak ni nagakta, oan ni ulo, kabangan ni ulo, ako ni nga ni tumik 30 mit 60 mut, sungo ni limik. Uko ni nga lo, +18. Salo ni lo, nubuya balulak mi yuko, sungo yulitin na kaya hak sutilu. Ano wilak niya nagakta, oan ni tumik 30 mit 60 mut, sungo ni limik. Ano ring alo, ano kaliw milak niya nagakta, 50 mit 70 mut, sungo ni limik. Huko ni haklo tilok, 22. Gayang suya mi Racklin Lake milo, nubo yaliw milak niya nagakta, mi yugok. Ano wilak sunilo, kabangan ni ulo, nik yulo, hako ni nga ni tumik 20 mit 40 mut, sungo ni limik. Huko ni nga lo, 18. Huwag tamilo si kinilak mi yoko nubo yalo tido. Ano wilak suni? Wan niyolo kabangan niyolo kuningan nito mi 20 mi sungo nilimik. Kuning alo 18. Kaya sumili nubo yalo lak mi yoko. Ano wilo tido kabangan nito mi 20 mi sungo nilimik. Kuning alo 22. Aw palam milo nubo yalo lak mi yoko. Ano wilak suni? Wan nito mi 20 mi sungo nilimik. Kuning alo 24. Tasi yalo nubo yalo milak

on nagsa ko na electricity sa aik samin CBC yung kiyok tak jimin nublumi. Monday o tilugod. July 6, tamani katigina atap si mga Robert Kabitok.

0: mana pi balle nungo alle gyang na tela ti sa exet utre na tok tamane katigiap silawanga Robert Kabito what's out tao
1: undukut si bisu ko tatang mi pi balle ubang hausa no tum dan nating lepapa na tau si majuno na but no nang ngano parna tau dute anget tau ngetong tidak si manlu tidak lima meuno sekut nuna butung abik nuna buk government government tak kulu tak ko kalau tu tanah gosuli aki gaya hatu amalu tau kisahnya kanu aki gaya hamang aku kalau ngetun amalu tanah ila aku gue abatin kani kisahnya aki sok tau kasuak si manlu tu aki gaya tau ngenak tu ni nuna bu nuna ngani nalu na sisi maju suna pi nalle pi balle pi ukun na mga amalu nalle sa puti jau gaya ham mga tana kana tau nuna ngwanga himek pulu ko ang jula kiyo amalu ta ko ika joktu hatak tui nuna pang na tau si magaya ham ninga no kala tu kinga pa kaya kani tui na mi paggo tana nuna bu ang hatigay na mo suka ikun nakto ilang yan ni Akbino na pumita ako ito apang naktoy nang namatoy nga toy na kaya li aw dyan ane hatay li madula kasi kuhak si madu kasi ani at ako ay si malun nangin naksaw ka takto ane si oktikilaw si matilugo nubak doang na 19 tahakiman tay malu at ako ilang yan lahat aw dyan limak matoy nga hatan na yaktun tina ko ni Lucy tus inutitu tus ayo jo wala ko tay ma isu malo te hatu igu kese ne kanay dakti kining ning
2: he ma sakri palyang na kata kanu to palyang me oto te gelo go pe kana ko te ba me yanga illo sakangin ne kanay yatinu no na ba le ma me tanna atu ti so ma
1: ko ni Lucy ha ka kanila to ki ta ko go ikaju runak tuit aneh bini tua bernak tuit nak nu uhal ilah tua bernak tuit ngepan uhal hat tengah lalu tuit ini cale ulu tik yang malu nalu nak sisi macam hat tengah tuit ikak ngai asid jere ham nak padam nuna bumi kanai jadi ikaju jah hati gini angin kaju titi tuit nuta me angin hati gini ujung me hulak ikut makhluk lagi kunun pinasua kusi lau tu me aka guno sita manuta ko 200 ekanai jakti akilak tauluti January 1 2025 minik maluta mani 18.86% min dan tau January 1 2027 ang hatigin ng apajakay lang to malukisyani ilagay aksi mani ang medyo ekanai jakutatun tako aka guno abatin ito kililugit $6,000 ni akilatao kan ni hatakon na ni ato aka gumi malutaw nun na bukgaba makud inutito kao sila ka na mo ikajutaw batun ni idjuas ila malichar ni ato it $2,000 amalo $6,000 akun ni nga ni inutito ko na ni nga malilugit amalo $1,500 tako makud ni nun na bukaw sila ni ukhagun nakpata amalu takko ilagay taw mejo ilakaw sila kana mo ullu ni nukhanga kay nakunang ning pinga suno taw lu ni amalu gaba mato hakuta ko nuta ni khita ko tu chay de kayo tu chay ju lu talle me me pike ala tun takko akina de selong itun ikana ja hatun lu akitulong itun kana tamiyun taxi jan mo suno ilo akitu

0: Lea loa la ningi I ka jau tau luni Tāna si ta mai rātu go GST, HST Tau xe u te jau A manu ta kua jau me a kena tau lau tuit a bad loa ngani A kā go ta mai I ka jau tau jumi Tai manu a ta kua si ta mai rātu lugu 25% ngani a kena tau A kile go tau hatari atu a kā go no tali manu $700 a kā go ta mai inu tua mu Amalo $1,400 tako sita mai pata ilagi ngujuin.
1: Koyan nami kawisa, tu sa exit utak tu tama ka senang mit. Di ma sila level lang na may lakan min na siya mga ta kitang mini o kalima law lugi. Ilagi law tu bing mura na apta. Sebelah pahami kurang jeng migo kunuk nuwiya na aktok makutuin na relik. Oang naluni gok 20, una yung niya tamani 5 mil lunim. Akagoo blakut alalak palleo maas lunim. Oang na omakto gok 30 mil, una yung niya tamani 14 mil maas lunim. Dalog 2 milyon nuk sa kanang naktut. Kanang naluni 20, ano ikhiya yas lunim. Una yung niya tamani 9 mil lunim, ila 7 mil lunim. Akagoo Sekian nego mak tu gok, nuning ninga temani 16 minggu maksudin. Oksok tolit unuk sekian nang nak tu gok, orang nalu nigo 30, nuning niat temani 5 minggu nih. Sekian nego mak tu gok, akalgu orang nego maksudin 20 minit, nuning ninga temani 13 minggu maksudin tekeni. Oksok tolmen. Ekaluk tu cialit unuk. Nuiya nak tu gok minyak talunim, pingang nang nak tuni 20, unai yung niat temani 5 mil lunim, akagu nuiya gu mak tu gok minyak talunim, pingang nego mak tu gok 20 mil, unai yung niat temani 13 mil gu mak lunim, koglok tolit unuk sekian nang nak tu, kanang naloni 20, 40 monti kerat talunim, anoi kia ayak lunim, unai yung niat temani 4 mil lunim. Una yung niya 14 migo maktoko akago sa kinagataw makto ni. Nagwatako sila temen na sa iyo ila. Di kinakatiyang mo ni unnuk ama akago.

ma awane iklu ligar yo xandi gi yani aw lañu bon li adama ay man na pin na xol su ta ta ko anana galo atata galo ki xiyani tay ko ni nga ing na no sibugli fibi ni ngi no iki wala umata amma o ko yoni tay ko ni nga no nani Pour que je ne me quitte pas, je ne me quitte pas, je ne me quitte pas, je ne me quitte pas, je ne me quitte pas, je ne me quitte pas, je ne me quitte pas, je tangu masara ngap telu tai kuning o khuyuni tam na au ma o ranga u tang mi idder bluniu supi bluni tai man na ikina supala umat at ana na ga au la yi gama amma tunga u tamau na kai umi ang ngakala uma ata taga kai sumani kalahulu latuk sawyok Aku uwagin na ako tenuta ka kaong manin na nanagalo ananag kuka uwag nga kuluklo tayin na anilaw ka awlayigap ko tap sumakok baka uilaw nga angayuk siw yak sumitap ko nang anim nilo tap sumangat angayong nilo angayuk liu yang mat imma ka angul angayuk alak tuga lo au le jingi talu gigap ko nukak sat paru lo lawa uwa guin na wala rapta kaim na lo angayuga angayuk lawa amma tam na lo aniga tam na inu sui sato uwa nga kulu Sita main na kulu lao rapta. Taap kua angayu kamakku tigo ang ulaw mani. Kay manapiro sa mga ata tapa niyo katiyang. Niyo katiyang iruluk sunilo. Tagyak pala ang mata. Tamad janikigi pala ang taka awlayi waliya sa kama. Ikalwi tuktun Nati miti ting miyakat siya tuyak pala ang imalunin na kagiwala ako.

siunti kia katang mo tay man pinasupalong sa asin kay kualuo kalikuloy na sa balawa kitigo pinasirigan ni Tiyalo pinakuin niya kaangat ang matawak taba saan na aniga ang ayok sa makakat talang mat kisiya niya kakang malakat talang mat damag kuningan kablo na nakihinik nirittat tiyali sa kulaw kama dahil mandat ang malakangat siyoklo ang iyo alubluti tirigan niyang inagulong mo iwalaw matasok ay makinaw yak takayangin kahit kuningal kinaw yang wakakwalaw matakiyo akikulong ni sama kuning sana si Matya at tumakilang ni kinaw yak kinaw yak pala akong matasarigan niya ami suyo singin ang magtaw tamat aw lali laong migama takwa ikanliang matyata tagalo ana nagalo sinik takayak suti takwa nukakay pingman ang ayog alupay yutugam no anibong anigama kimuk sa tagpa sa kusuni sa kumat kimuk itirap maangayong nukak po kimuk sa tawa sa kutuin na po o kautibluk hilablut sunaw pa na sunaw ngityo ni sunaw iskimuk siyo yatyap sunaw ngityo inungit amma ting miga aning miga ma paing miga mno inung mitaku wunga nakko sa galung mi ak nakko sa magyalung mi umatong migla at ilo ave kahama kisya ni umatong umatuga ma at ilo ave gigap ko umatong ang nakko sa magyalung kanim magyaruk sung tapan ni takugap ko na kapiri yang su kapiri ni su paing migam na ukuluk takay akali aming mata ukiuk ang ayum na okasum ang ayuk ang nakuag sa kalumi takok kao gama tayo mas anir now haulog ng tago i-anig ako dahil maanyang o kautiwa anak at iyo dahil nasunak ang ito ananak ko gatuksyo kay matikim mata ikaliyang may ukiyok o unik ka o kautiring magoang ay matapsima o nagunok ka ka ang nakko sa halong makanit tumbakil ang matagulaw ko ukaw ting mag-uatat na anay galwa ka matagong nitay na kuiting nin malung ni inuilak si oktukulog at asoka na inyo atatag ukal atiragawang umato ukaman na kapiyayang amma dahil kanok kaya ko uy awla yun na supalawin na may lana uy mayang min na mabiyusugin yung lula ko nagligiyaw ka dahil na maulat na miklo atataga ukiyok ko pinagsak pang man okso mo ikumalok sa ukiyok ukiyok na pibalaw ko maulatap ang masuli ukiw kuwiya sukuyo niya kuwiya suku makaw yi mapanakal wakot ihigul din ukuli kuwiya sukiya lakmigata

Miki kokanu kia aktigi jokono gama. Na jiwiyo yang isenga ugla ko katta ta to alo ti lu tu pa tu ko sa sai ti ko lu mata ta to alo ti lu u pa lu pa ke sangun ne a ko lu lak mi gama sangun ne a to ko lu ko mi gama na yu ya yu yu yang itu da ni yu ya gama pa Patoa lo lagama. Ang umatin ayo lagama kay magti lagama tawa na kikseto yin na kletik. Unga hikibali ato yin na mata. Kaya lakslunga kay magawo niya kasi gilakslunga. Nao piti akto ya kalakslunga. Sangon niya guyo kulula umiga makas. Iguyuk saw. Tain tapa tay ko ata tiku ka ole siya kalo tak tiku ang ayok kari yaki so kaima uwi mayang imo bili lao kama ikaksang ilo alao kama ila tayo man natu hibulino siya angin natu hiyumaki kakung wartilo amma sulit Ata taga tirigan yang noko kaya riak tak toa lungma. Tai kuning ngao ko ik kuluk tangan uporik tuyak tukulung ni taas sigir ko kisibu ni luk tangan iman na tuingit jo. Waka wakila alutok nakak jawa. Kanukya papirok suti kalak ming mago. Mayo ka ko tigilak migap tigo tingis kauta mo siyo kay matingis kauta tagyak so tatag tagyak wisa piso kubiksa pito kaglilak pala ako nang may mag-aatata tago na kinao suyang ito mayo ka tuwala kamanik ko mayo ka lagpatutik Kumulisang ukamalat patunitutan na kaya-kaya. Taka ikayo lang matirang ningi. Taka yoka ikayo tao sa kami. Pinakulubiyang ititay. Amat tao. Taitamat itakilakaya kakapta. Ananaga. Kami perlu nilo atau maksa nilo toa pagi sone kring milo nang mau diksangin ngasih nik tamak kuning mama toa lo nang nikli kisit tau nak saya tamak kua kami kisah dia roti perlu niki pi bagi lau nang mak kami kisah niang mata go sokai saya na alak saya nik toa Kuya sa naiman na liilaw ng matatay ko ay sibut li. Tayo man na lumaan na tuing ilaw ng mata. Tayo na uto ak pag-iarsan di. Ato nga siya luuto ak pag-iarsan ni. Hibalaw to ananaga. Kaw-jiwal liya lang ang hibalaw. Tayo man na ilaw. Mayo kata api umiak lutan umiak apjuar aniga umiak tak tolong mingmat dan angayuk tak kisimu uilang ukuak dasang ukuak umiak tak tolong mingmat Saiko aw iko makayang itu galwa naw suya palaung im. Saiko iklu liga kimi nuna ko tiyuk sa umiya binyo tayo anika. Naw gila unik ka sa minalo lakto alo gama. Ni ati tak wasuli im ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel

Ja, penik bik sewatak bole bing man. Tamna akal gut sak sewi ako matok. Ang dami utolok sumayok. Lucy ayakan ni ang napag. Ilaw no katsang napusin. Penik bik sewatak bole lang man.